Dere sa pentest, sa ma sot kare ganyan in chet pin, dia nem budi program pe wax pong de ka choms. Medium wave don FM channel ikang a chasa kash fani kar hil na zirin chut. Wax pa dare tu sot trug na fet son su kastar de luxi program pulentes nyan mizet.